Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Taa bụ ụbọchị Mọnde, abalị 24 nke ọnwa Ọgọst, anyị nọ n'ime ya. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ ọrụ anyị, Urban Radio 94.5 FM, Enugu. Na mbụ, gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Gọọmenti etiti amalitela ịwa okporo ụzọ sitere Ibadan wee gaa Ijebuode ka ọ dizie ọwara abụọ. Peter Obi akatọọla ogbugbu na ntọrọ mmadụ na North Central ala anyị. Gọvanọ Fubara agwala ndị ọkaiwu ka ha kwụsie ike ma jụ imebi iwu. Na akụkọ egwuregwu, Mohamed Salah enyela goolu abụọ na mmeri Trezbona meriri Istanbul Bakasel. Na ntụrụndụ, otu onye ama ama n'ihe ejije Nollywood anwụọla n'ọrịa kansa nọ agba nke anọ. Gerezie akụkọ anyị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.

0: Ọdị maka mgbacha pịọs n'oge adịrọ zi ka anabata onye ọbịa anyị, mana tupu na anabata onye ọbịa ka enyi nwoke nabata ndị ọba ndị Igbo, maka na ahịa na ọsị na ahịa bụ isi ọgbọ nja.
1: Igbo njem na-ege ntị. Igbo njem na-ege ntị, the Grand Prince, asị na onye ji ya ruru Igbo ya ebulu chi ya, ọ bụrụ mụa melụ na afa mgbali Igbo ọgba ịtọ. Mana mma ebulichi ya mma anabatacha onwe m n'ozuzu oke onye nuke na-ebe ọ bụrụ je Chris Frank ndụkọba anụ nganga mpi kiz naezi n'ite wachi na afro opi nke izi nanị Igbo isi agbọ ncha nke izi na Enugu steeti na nke ikpeazụ a isi m ekwọrọ wee gbọọ ncha asị m ya dịrị ndị Igbo anyị ekwuzi nke anwa mbọsị ọzọ ka anyị kpaa ya bụ nkata iwelite ịbụ isiokwu ọ bụrụ sọ naanị isi agbọ ncha ka anyị ekwu maka ya mbọsị a
0: iwe mmiri ịrapụrụ obodo
1: rapụ m aka ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe onye na-eri ka ọ na-ewesi
0: arapụ ya n'ebe ahụ nọọsụ m rapụ ya aka ejighịkwa m ya aka ọ nwekwa ihe ọ na-ekwu n'ọnụ ya ka m na-asị ka kọwara ndị anyị ka anyị odokwa anya anya mana o deta aka ihe mmadụ esebe okwu maka ndị Igbo na-aba jee South Africa jee Ghana jee ya chibe eze ndị na-acha ndị South Africa achịkwara achịkwasị anyị si na anyị na-awa ya be ha asịghị na chebe ụzọ be nne ya n'oge
1: ịzụchọba ụzọ nna m ekele dịrị Chukwu Okike na onye ọka iwu n'ebe a afụgo n'ikpe afụgo ikpe ọya ebe kịta
0: ịzụ
1: nchọba ụzọ nna m mma gwa onye ọka
0: iwu asị gị na onye isi ada agbọ ncha n'ebe nne ya bịa n'enugu ya na-agbọchị be
1: onye enugu ka isi ada agbọ ncha
0: ọ dị mma ka anyị na-abịa ebe a ka anyị na-abata onye ọbịa dọ barịsta Chukwu nọ nso ogbe Chukwu Ndụkwu nọ nso gọvanansị na gịnaonye gịna nwa agụ na-egwu egwu gị na
1: agụ
0: ọdụm na-egwu egwu isi na-adọga m ya nsị na Chukwu nọkwara gị nso Chukwu nọ gị nso bụkwara ezigbo mmadụ na-ekwu eziokwu n'ikuku ọ bụgodo maka nke a maka asụ na ndị lọya na-ekwu ka ha si fụ mana ya na-ekwu ka ọ si wee mata n'eziokwu mara aka barịsta ogbe kene ndị Igbo
2: The Crown Prince ekeleen gị kelee nwachi na afụrụ opi kelee ndị Igbo ndị ọma ndị na-ege ntị masị ha ka ọ dịrị anyị niile na mma n'ehihie
0: enyi wee kpọrọ gị na defia na o nwere ihe agha nụrụ oge dị aṅa na ịgbasalụ ichekwaba ndị a na-akpọ ndị ma ndị a na-akpọ ndị isi na-akpọ konzuma ya bụ anyị ọbụ ncha bụ ndị konzuma onye ọbụla na-egote ihe n'afịa bụ konzuma onye ọbụla na dịka ọkụ latrik bụ konzuma onye ọbụla gotere tv bụ konzuma na ndị dị iche iche onye ọbụla na-ego simenti n'afịa bụ konzuma ihe ọbụla na-egote ihe n'afịa onye ọbụla bụ konzuma na mana enwe ndị ọrụ ha bụ inyocha o nwere oge ndị amị na-achị enwe ndị a na-akpọ ndị price control ya ịfụ na ego niile ele ihe na ọgbagoro mana nso nso anụnwa anya fụ na ndị a na-akpọ Federal Competition Consumer Protection Commission buru iwe banye gbakwuru ndị na-ele siment na Naijiria ndị na-ebute siment wee na-ajụ ha o nwere ihe ndị Naijiria mere unu ebido n'ọnwa Jenụwarị wee ihe dịle simenti bụ 9,300 naira gbagobe mechaa onwe got mere ọbụzụ 9,700 yabụ ya na-akpọ 50 kilogram akpa simenti yabụ gram 15 simenti mana anyị chọpụtara na ka ọ rutere n'ebe ọnwa julaị ya anụnwa na-abata n'ime ọgọst osizi na ona ahụ si na 9,700 na-agbagote na banye na 13,000 na nkịta nọ na 15,000 naira na ihe ndị ego a na-ere akpa simenti mana ijee n'obodo dịka n'ebe Afrika obodo ndị ọzọ n'Afrika dịka Tanzania South Africa Egypt na Togo ndị si ebe a ha na-ere 7,000 na 6,000 anyị chọpụtakwa na kọmpanị Naijiria na-emepụta ndị na-emepụta simenti na simenti na-emepụta n'arọ dị 65 million metric tons ya bụ 65 million ka ha na-emepụta n'arọ na simenti mana ihe anyị na-eji ihe na ndị Naijiria na-ego bụ ihe dịka 25 million na 30 million ewe na-ajụ mgbe ọ bụ na ọbụna simenti na ego na simenti buru ibu na ndị a na-emepụta buru ibu ịkpata na ọ ji wee na-amanye ego ụdị ga ije n'obodo dịka Togo na nso nso ebe Egypt South Africa Tanzania na ebe ndị ọzọ gasị ego cement adrina so onye ma na ego ni ma ego na cement ni chọrọ ka ndụmadụ lụpụta ụlọ ewe ndị ha na-ewute ndụmadụ wee na ndị ewe anyị chọtara ndị kọmishọna nkịta ndị a na-akpọ federal competition protection council na nwere oge ha gbusiri ndị a na-akpọ multi choice agha bụrụ ha gaa kọt maka na ego dstv na go tv gbagoro na-eweghị iwe na ihe ndị ọzọ ndị ha na-emegasị ebe dị iche iche I want to say, oh, no, draw the camera and that no, no, but Jamie had a me at the other table. The tear all of her name, go everything when I put press in the office. Him of Kangu in the state, Makanan Bosan has assembly. And when then I put the consumer protection committee, Eguzabel, Ninugu State, and Cabidol, Funandim Hana Gardnafia, EJ Boy Jacket, a golf wheel. Then I look at Little it all go for the chapter and a little. Is sack he got from a tank again. Obukonya and the yolo the FCPC I don't want that to sit now. Yeah, we go and afi obun oguri obun and afi obun other role. We go TV and other role. Oh, we need to speak with na TV and we go other role. Ni hendozo the key on ogu na buge goku as on no noji. Yeah, kind of chance kind in the good danya. Na we odoma ke nwe nwa ya na price control ma bia na kwa the competition council and we now for na imeburo ndi na ego ihe na afia maka yoro na afia ogo for goten ga je na afia ifu ihe na ihe na listen the modern bro adik proja mama bu nke ezugbu ya asika na be na afia na maka na ezukwa na kama janjo chine fo na kama janjo e ka sika na barista gbe ni chine afia kedi ihe iwu kuru nwere bi dik iwu kuru maka ifu na onye na ego ihe na afia na ana ga chekwa bi na ma mere megbu e abidi jeba nguli wudu na Nigeria na kwado na ine yona na lehe na fe aga na ele na to mna metu tonye onye nkiti ma bo onye obuna
2: e the crown prince ke ne kwa mgi ozo ke ne kwa isi agbo ncha nke mbo na Enugu state ozo na ndi igbo ndi ma ndi na ege nti nke bezi wu ni iwu juru eju na obuta igbo Nigeria ihe bu nsogbu bi ti iwu na oru I been out to do you will Mr. Ichipa ndi ana akpo consumers na lab Nigeria ya bu ndi na
0: ego ihe
2: ndi na abori na ihe ana ego ego ndi ana aruru oru ya ndi ana render services to ka consumers abori sonson ndi na ego ti ha na ho anya ma consumers gun yepara ndi madi ndi na akwo wo ke we roro ho oru in any way, like I said, I live in Nigerian Constitution. Eh, huna Nigerian Constitution to Raya, ma Agana, or you have an enemy who would have my candy bondi and Achino Budu. The welfare of the people, the welfare of the citizens is the primary responsibility of the government. You have looking already the government of an Achibu, Ndi Binu Budu. Ihona, honor the ma. Mana e hapu zi iwu na achi ala iwu Nigerian Constitution e huna uwa otutu iwu di ichi ichi e miputara e huna odemma ndi umu ala ihe bastara ndi umu ala ndi ana roro roro bobo nine goti ihe mire ihe ani ere ere na echikuwera ono duha nko oma odi ki ina ere ka Federal Consumer Protection Council
0: Commission.
2: Of 2018 obu na ahu 2018 kemi were iwu a ya bi iwu na ahu maka ichekwa ọnọdụ consumers na laibu Nigeria. Inekwa ya ifu na iwu dika NAFDAC Establishment Act, Association of Food and Drug Administration and Control Act, Agency Act. Ihu na ona ho maka ọnọdụ ihe ụmụ alaibu ndị Nigeria na-eri. Ihu na ya bi ihe ko ihe nke ga ahụ na
0: nye mara ahike na-abara dị kpụrụja
2: ọ gaghị bụ onye na-eme na ọ na-eri ọgwụ maọbụ nri dị agha na-arụta na Naịjirịa ritere onwe ihe ọzọ na-abụ ihe ọ tụrụ anya na ọ ga-erite ịnekwa ya ọ dị ka nke ndị FCCP ya Federal Competition and Consumer Protection Council
0: Commission
2: ya bụ otu nke guzobere site na iwu ya bụ Federal Competition and Consumer Protection Act of 2018 ọrụ m na mpaghara Southeast. Ogo oge ndị gara ha akwụkwọ owu onye mkpesa dị agha e nwere mma na ha nọ na Ọka Anambra State
0: ebe a ga-esi n'ụlọ na Igbo
2: nọ ha nọ na ihe o ji magbuo onwe ya bụ na ọ bụrụ iwu na ị ga-aga Ọka ji eme mkpesa ọ bụrụ igbo ya mara eji ekwe akụrụngwa ekwe ịntanetị edepụta ihe ọ bụrụ na izigara ha ozi dịka o si ekwe nghọta ha ga-asaghachi ozi ahụ ị gakwa ma na webụsaịtị ha nwere webụsaịtị ọ bụrụ na ịba n'igwe okwu a na-akpọ Google itinye federal consumer federal competition and consumer protection council if you have happen you go internet obuno we mpesa obuno yi nwere eje tinye mpesa obuno we mpesa obuno yi nwere dike consumer onye boya na egoti ha na obuya na roro no obuda na akwa ogwo ibi e bu mpesa nke bezi ogwo na ha na akpo ganigani agbaya na ostinye mada amaye na ndi di otu anwa no na obodo ha na agba ni oni ike were ha iji we hu na a na echekwa onodo onodo ma amala Nigeria ebe o mestere ihe ha na egote na ahia n'ihi na ina ya ngalaba dika FCC pe ma na ibe na nke NAFDAC iwu mepụtara NAFDAC NAFDAC ebe uche NAFDAC dik dị wee karịsịa bụ ịgbasa ọgwụ na nri na mmiri ha na-eri eri mana ị na-aya nke ndị FCCP ya Federal Competition and Consumer Protection Council nke a bụ ihe ndị nwa bekee na-akpọ ọ dị all encompassing ekwuo na ọ dị all encompassing ọ na-ahụ ihe niile masịtere ndị ụmụ amaala Naịjirịa na-akpọ consumers biko ka e bụ consumer n'ọnụ ndị Igbo ka
0: a kpọọ ya
1: ndị na-eri eri
0: ikwebe na ndị ma na onye dịka kịta anyị nwa bụ ndị anyị ji ọkụ anyị ji ọkụ anyị ji ọkụ kịta eme ihe na ndị ya bụ na anyị bụ consumer isi na ndị na-eri eri ma ndị jiri arụ ọrụ ndị na-abara uru
1: ndị na-azụ azụ ma ndị na-eri
2: eri program ndị Igbo oge ndị Igbo biko nga na-akpọ ha consumer ya na-efu na FCCP
0: onye na-abụ na-ego ihe n'afịa ma onye na-ego ihe
2: onye na-arụ ọrụ maka services na ndị services nke fụ na oke na ọrụ dịrị ha bụ nke sara mbara ọ bụghị naanị gbasara ebe nri dị ya bụ na ọ bụla dịka ọ bụ onye na-eme gbasara ọkụ latrik anyị maara na ọkụ latrik na onwe otu nke a na-akpọ Nigerian Electricity Regulatory Commission agbanye na kemgbe emeghere electricity act of 2023 asị na eburu gị abụghị n'aka ụfọdụ ndị steeti ọ dị ka ị bịa n'Enugu enwe ndị nke a na-akpọ Enugu Electricity Regulatory Commission na-ahụ maka ihe gbasara ọkụ latrik nke ndị na akwụ ụgwọ ọkụ latrik n'Enugu ichekwaba ha mana ya bụ iwu dị iche iche ogbochie ndị FCCP ige ntị na mkpesa ọbụla a na-eme ihe gbasara ịdị ka ọkụ latrik ọ bụrụ maka esi ọ ka ndị na-ihe ọbụla gbasara ihe ọbụla a na-arụ ọrụ ịgara n'ime afọ ego ihe ọ bụ na ihe resi gị na ọ dị ka ọ bụ adịgboroja ma ọ bụ ọ dịghị asị na egwuri wayo n'ihe ego ma ọ bụrụ ego ole ekwesịrị ị na-eri ya n'ihi na okenye ọrụ dịrị ndị FCCP bie ife na-akpọ fair competitive environment n'ihi na Naịjirịa bịa na-akpọ a capitalist economy ma ọ ndị si na-abụ a mixed economy ekwuo na Naịjirịa bụ capitalist economy ma ọ mixed economy ịfụ na anyị adịghị a practice ya na-akpọ socialism bụ ọchịchị obodo ọ bụ gọọmenti na-ekwu ka ị ga na-esi na-aga ihe gbasara ọnọdụ obibi ndị mmadụ akụrụmba ndị mmadụ nọbụ gọọmenti ga na-ebugara ezi mana ọ bụ kapitalizm na-egbe market forces ya bụ ọ bụ na ngote ihe n'ahịa igote nke gị anyị akpọsa n'afịa onye chi goro nke m nwee ike si na ₦1 ka m na-ere esi na ₦2 ka ị na-ere nke gị enwee ike asị na ka ji goro nke a na-ere ₦1 nwụpụrụ ndị nwee ike isi na nke ₦2 bụ nke ₦1 bụ nke ndị ogbenye na abụrọ m ogbenye na abụ m ọgaranya ka m gosi ndị a na-eso m n'ihe na-eme n'obodo eje m go nke ₦2 ihe nwee competition mana enwezi anyị bụ unfair competitive practices dịka ọ bụ na anyị bụ ndị union na anyị nọ n'otu na-azụ ahịa dị agha anyị wee kpaa abụbọ n'ime onwe anyị wee sị na ihe a ọ dị ka simenti ji wee kwuo okwu ya na akpa simenti na-ekwesịghị ịna-ere ha dịka ₦1,000 mana n'ihi na anyị nwere monopoly maọbụ na anyị nwere union na onye ọbụla ga na-erezi ya ₦2,000 ma ị chọrọ ₦2,000 iwu kwadoro ụmụ amaala Naịjirịa iji eme mkpesa wee nye ndị FCCP si a na-ekwu ihe dị otu a na ihe akparamagwa ndị na-ere simenti na-eme na ọ bụghị ihe a na-akpọ ọ dịghị mma n'anya ya akparamagwa ha na-emegide ya na-akpọ fair competitive environment na ha na-emezi aka enwezi a na-akpọ monopoly isi n'ụzọ azụ wee nwee monopoly ya mere dịka isi wee jụọ m nke bụ eziokwu bụ na enwe iwu dị iche iche dị n'ala
0: anyị
2: nke ihe a bụ ịmara ịdị ya na Nigerian Constitution ihe a
0: na-akpọ federal structure etu esi inwe ya na steeti
2: ọ bụrụ iwu na a ga-enwe ya na steeti n'ihi na ị na-ekwu federal structure ị ga-enye ya Nigerian Constitution ịdị ya na Nigerian Constitution ihe gbasara ihe a na-ekwu ugbu a ọ nọ n'okpuru ihe a na-akpọ exclusive legislative list bụ naanị ihe ọ bụ National Assembly ga-emewe iwu ya bụ na ọ bụ ebe e mere NAFDAC ji wee bụrụ agency of the federal government n'ihi na ọ bụ iwu ndị National Assembly mebi eji wee guzobere NAFDAC ọ bụ na ịchọ ka steeti nwekwa ikikere iso wee na-eme ihe ga na ahụ na echekwara ọnọdụ ụmụ amaala Naịjirịa
3: ebe gbasara ihe ha na-eri ma ọ bụ ndị na-eri eri ebe a na-ekwesị itinye ya na akpọ concurrent legislative lit ka ọ ga-abụ ma federal government ya national assembly ma house of assembly steeti dị iche iche enwenyewe ikikere ị na-eme iwu wee guzobe mpaghara dị iche iche mana local government ịna ya na chapter 4 of the Nigerian constitution enyere local government ikikere ime ụfọdụ ihe gbasara ọnọdụ ndị na-eri eri na Nigeria mana nke a bụ ihe gbasara ebe ha na-egbu anụ ya mere Nigerian constitution emego ihego ndị local government ikikere iguzobe ya na kpọ slaughter slabs ị na-ahụ na ọ na-adị ọcha maka ụfọdụ ihe na-eri na Nigeria ugbu a ọtụtụ ọya na Nigeria ugbu a ịmana ihe a bịa na-agbọ an all encompassing topic my services a na-arenda ụgwọ ọka na-asị na gị kwụọ ụdị moto ị na-abanye na ya ị na nke ga eziokwu eziokwu na ikwu ya ifụ onye kwesịrị ọ bụrụ na ị gaa na paakị banye moto ị kwụ ụgwọ a sị gị banye na ya na-aga Lagos abanụgbọ na-enwere afọ abanụgbọ na-enwere afọ banye ụgbọ a sị na esi nọkwa n'ime ya na ọ na-eku na ọ ga na-atụ ntụ oyi nọ n'ime ụgbọ ala ụgbọ ala bido enwe ike a na-akwado ịpụ na ụgbọ ala etinye abụ ụka na abụ abụ ya gbanye gị ntụ oyi iruzie 90 mile agbanye ntụ oyi ya wepụzie abụ ụka
1: tinyezie
3: abụ
1: ụgbọ ala ime njem
3: ịbacha mba nọrọ nwayọ tinyezie egwu ndị ụwa na-akpọtiri iru abụja ị na-eru ịpụrụ iji eme mkpesa na egwugo gị wayọ n'ihe agbara ihe eru mkpa n'ihe mkpa dịka onye na-abụ ụgbọ ala bụ na e mere ka ịta na a ga-etinye gị ntụ oyi na ọbịa bịa ma eji wee kwụọ ụgwọ ahụ ịkwụ mana ịmago na ala anyị Naijiria ihe anyị na-arapụ na Naijiria bụrụ nnukwu ibu nke mbụ nke abụọ bụ dịka o si ekwe nghọta ndị FCCP Federal Competition and Consumer Protection Council ọ bụghị naanị mgbe ada mkpesa wee wetere ha ka kwesịrị ị na-arụ ọrụ iwu a tụrụ anya ọ bụrụ ịtapịa iwu ahụ ọfụma nke 2018 iwu a tụrụ anya na a gara ịbịa na dejubie mbakị nọ proactive step ka ihe ọ pụta ụfọdụ mgbe ha kwesịrị n'ime onwe ha ịbanye ime afịa ghọta ihe na-eme ụfọdụ mgbe ha kwesịrị izipụ ndị na-arụ ọrụ nzuzo ndị ga-apụtara ha na-achọ igo ihe ka ghọta ihe na-eme n'obodo mana nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị mara kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na ofu onye siere ọha ọha ga-eriche mana ọ bụrụ na ọha siere ofu onye aha marịche nsogbu ọ bụ na Naijiria ugbu a bụ na Naijiria esigoro ndị FCCP nri Naijiria niile siri ha nri maka ihe anyị na-akọ ugbu a almost anyị niile bụ ndị Naijiria na-eri mperi ka nkwekwe nkwu kedu ebe ndị FCCP ga-esi wee bido ọrụ ebe ọ bụ na almost the entire Nigerians ma okike ma oke afọ ka ebe ga-ebido wee hapụ ibia maka ka mgbe ka akwụkwọ ndị cement ịkpọ ndị cement afa kpọọ ndị landlord afa ka jiri nke ndị landlord n'Enugwu ihe na-egwu n'Enugwu onye ịkpara aka n'ọnụ ọsị na ndị landlord egbuo mmadụ n'Enugwu ụgwọ na a na-etinye ịkpa ndị landlord aka ndị landlord asị gị ee no onye si n'otu ọ dị na nsogbu adịrị onye ha ji ịrụ nke aka gwa ihe ha ji arụ ụlọ gwa ụtụ a na-atụ n'obodo ọzọ dịka ịbịa onye na-aza landlord ga-ebi nka landlord na-eme akpụ mmadụ landlord mana chifu akpụkpọ ụkwụ ya na-ericha ericha na ofu ndị a na-asị na abụ landlord ga na-achịkwa ha ọchị ịfụ na a na-enwe gross competition n'ime Enugwu ịfụ na onye ọbụla na-etinye ihe not only n'Enugwu na Naijiria onye ọbụla na-etinyezi ihe nke ego onye ọbụla na-achụ ego ya n'ike n'ike and because na ya nọ na Mr. Economy adịghị enwezi regulatory agency because onye na-akpọ basics gọọmenti kwesịrị ịna regulate ụfọdụ ihe mana gọọmenti a na-eregulate ya gọọmenti a kwesịrị ịdị realistic ọ bụrụ gọọmenti na-azụ ụlọ makanye ego sakpụ ihe na-ada e wee tụgharịasị ndị mmadụ ha etinyene nke ha to meet up mana ọ bụrụ na gọọmenti na-agba mbọ n'eziokwu eziokwu n'ụzọ na-egbughị ụzọ aghụghọ ịfụ na gọọmenti adịghị eme ka o gbuo ndị mmadụ ka o gbunye ndị mmadụ anya nke taa nke echi ịfụ na gọọmenti will now be calling the shot ịfụ gọọmenti ga-enwe ya na kpọrọ legal and moral authority legal and moral authorities ndị mmadụ na nweta ga-enweta ịfụ na gọọmenti a bụ gọọmenti nwetu ya na-akpọ socialist ideology ọ dị ka ịdị ma ya na United States bụ ndị a na-afụ ya ndị a na-akpọ bastion of capitalism ịfụ na nwee some products that's on a US obi a na-akpọ social security number ya ha na-enekwa ya ndị ọnọdụ ha dị ana nke ukwuu ka arapụgodi nke a agazi n'ihe anyị na-eri eri the crown prince ị mana nna anyị kwenagoro mmụọ bụ maazi Dorakụ Nyili mgbe ọ nọ ndụ nọ na NAFDAC maka ihe anyị na-ekwu okwu ana-epi agba ọnọdụ ndị na-eri eri nna anyị kwu wee buso agha wee megide ndị na-ere ọgwụ adịgboroja na ndị adịgboroja ụfọdụ gbe esisi pụta nna anyị kwu wee gbuo na ọ na-eti ndị mmadụ aja na garị taata ị gaa na Naijiria gbaa gburugburu kinye ifelo na arịzi ibi elu maka gịnị ihe anyị na-etinye n'ọnụ ihe na ịfụ na NAFDAC enwere ugbu a adịrọzi ka NAFDAC mgbe nna anyị kwu Ndụrụ Akụ Nyilọ iji ego mmanụ n'afịa mana ụgbọ ọka ebe a ụgbọ ọka na-eji ego mmanụ igeze no work ego mma na cho me iba afia hafa if you dey money manage boroja ni mo ugbo ka iba na erezigbo nri mezi ni chi ego mma no a o ni wo onye make esi amezigbo mma no onye ha aga ni ba na ere mma no meti aka o ka asi ama na nka bu nke ezigbo mo nka ba di boroja mana o buru oge enu ba na osa iba ye ugbo ka ego ihe ego ni hichori ego na ro onwe gi mana ugbo na Nigeria iba ye gote une opone bu banana ana ezika bad abanye ichoi go ta gba na eri eri ijugo onwe gi otutu agba na eri ugwa re sisi isi ona abu mgbe nu ba na osa iricha akpo aga ma na irira akpo aka ya na esi akpo
0: ega fela ma na irira akpo
3: abaji bia maraketa ana ewezi hypo abanye akpo ko ocha nke ta nke echi ona anyu ndi mmadu ikpako ima na ona abu nketa okwu ebe asi na anyi bi eji onwe na Nigeria mma ihe nna ekwu ka ngwa nke be ezi okwu ima na campaign season obu na ichoro ida election obu na ichoro ida ọ bụ na ị chọrọ ịda ihe anyị na-apụta ịzọ bịa gwa ndị mmadụ na ị ga-edozi Naịjirịa ịma na ị ga-ada maka agara asị gị na ịchọ gị na ịchọ gị ọ bụrụ ezu ikwuchee ya ha na-anụ ụlọ asị nna ahụ
1: ọ bụ na onye adozi
3: onye arabi dozi Naịjirịa idozie Naịjirịa ya bụ na
1: otu
3: a sarụ na lokal gọọmenti na-abịa ọrụ wọnsi na emo ntị akwụọ m ụgwọ ya ihe onye a chọrọ ime bụ ọ bụzie gọvanọ ịma na na-abịa ọrụ ụbọchị niile nna asị atụkọtara onye a vootu anyị bụ ihe ji onwe anyị ịfụ ihe anyị na-ekwu na efi abụ consumers if ihe anyị na-eri n'ọnụ ị bịa n'ọgwụ ị ga-asị na arụ adịrọ gị ị ga-afụ onye arụ na-adịrọ ị gaa ụlọ ọgwụ ịgote ọgwụ ekporu chọk ntụ akwara akwachie gị ndị chọrọ inwe ego n'ike ere ya asị na ọ bụ ka eresighị gị ara n'ahịa mmadụ onye ahụ na-anwụ ka ebe ị ga-ebido almost all of us we are complicit so ị na-ekwu okwu ndị federal consumer commission and consumer protection council kedu ebe ha ga-ebido maka na ndị kwebo si na onye chukwu na-eche na-echekwa onwe ya agbanye na ụfọdụ ndị ụka sị na ọ bụ na chukwu na-eche gị ịma nchekwa onwe gị maka na onye ọbụla chukwu na-eche bụ onye echekwara echekwa mana ihe m na-achọ ikwu bụ ihe m na-achọ ikwu n'oge awa bụ kedu ebe ị ga-ebido ebido n'ihe gbasara nchekwa ebe ọ bụla the entire system ihe a nọzi anyị na-ebi ndụ a anyị chọrọ ị na-ebi ndụ adịgboroja naanị ebe anyị na-eme mkpọtụ bụ ọ dị ka nke ndị na-enye ọkụ ọ bụ na anyị ebe anyị ego ọkụ ha na-ekwesịghị inye anyị anyị eti mmegbu maka na nke ha bụrụ jee na ya ọtụtụ ndị a na-eti mkpu ọkụ a ha bụ ndị na-agbaghachi ire mmanụ enweta pent mmanụ nri ịchọrọ ire mmanụ nri a ga-eri ịgbata atifishal pent gbata oru mmanụ nwunye n'ime ya iweta nke isi na mmanụ aṅụ ibute sakarin na kemikal iwu ya n'ime ya kpụta amadị basị ekpote ijiji ijiji a na-efere ya asị nwanne n'original fọ ndị na-aṅụ nkwụ mgbugbu ọ na-agba echi ịṅụ nkwụ fọ maka ndị na-aṅụ ịgbada ebe a na-ere nkwụ goro nkwụ kịta maazị nke bụ nke ebe ka ebute sakarin wunye n'ime nkwụ ọ na-acha babababababa ị na-eti nekwe nkwụ nekwe mmanya nekwe mmanya ọnwụ ka ị na-aṅụ ka ọzi ọkpakwa ọkpa enugwu kwa ọkpa enugwu be anyị kwa ụfọdụ ọkpazi eburuzie fek papa mọye mmanụ bụ fek mana adịgboroja tie n'ime ọkpa ndị mmadụ a na-ata ịmaghazi nke ị na-eri eri ichi igote ihe owe ebe nọmbasị a na-abịa owe nna ikwu na anọ ụjọba nna anyị ikwu na arụ ụjọ na adịzi na anyị ikwu irizi akpụ ọsị na orichi na ma na-erizi akpụ ụjọ aba gị
1: ahụ o nwere ihe nchọrọ ịjụ ịma na o nwere ihe ị na-ebe a na-enwere ị na-ebe a na-eti mkpu bụkwanụ okwu dị ọkpụrụkpụ ị na-ajụ ajụjụ na-asị kedu ebe a ga-ebido ebido kedu ebe a ga-ebido ebido ekene dịrị Chukwu Okike Abiamana ịkpọtụkwara nna anyị gbagoro mmụọ bụkwanụ nwaanyị anyị ji eme ọnụ n'ala Igbo Dọrọ Akụnyere wee kọwaa na mgbe ọ bụ onyeisi ndị NAFDAC na-ada anụta akụkọ kidney asịkwa kidney asịrọ nke bụ eziokwu bụ na na nke ikpeazụ a ndị na-enweghịzi kidney ije n'ime ụlọ ọgwụ ndị na-ana dialysis na ndị na-ebu ọrịa kidney akpaghalị bụ aja na nke ikpeazụ a ebe m chọrọ itinye ọnụ bụ n'okwu ajụjụ ịjụrụ sị kedu ebe a ga-ebido ebido kedu ebe a ga-ebido ebido o doro ewu na ọkụkọ anya na mmiri esigo n'isi wee gbalụọ anya onwerozi onye anyị ncha ma nke anwa ma nwatakịrị na-eto eto ma onye ọbụla na-emezi nrụrụ aka ndị FCCPC ịdịka ị na-akọwata na-ajụ kedu ebe ha ga-ebido ebido ebe ha ga-ebido ebido adịkwanụ m kedu ihe eji wee nwezie gọọmenti kedu ihe eji wee nwezie ngalaba ndị a nogasi na emeba anya ma odi ihe ndi a enwe ka mmadu si we ri ego ndi EFCC achube ya oso enwe ka mmadu si we ma ndi ICPC enwe ka asi we na acho mmadu acho ma obi si mmadu si we mechalu mpu ma obi ndi DSS achube ya ona buzi na ndi FCCPC ndi a ijukwa mo ona odi ho gi nuchi nuchi obu na asa ona odi ho gi ka ndi FCCPC ajuje na ajusi kedebe ara ebide bido ona oita ho gi ka na ndi a akwadu tebe ho ilu olu ha nuju nke abu nke izizi nke ibu obu na ha akwadu tebe ho ilu olu ha nuju o were ya na asi na achuba nnewu afria ejide nwe ya kwiale na ejidezie nwe ya nne ya aputa dika ndi okiwu nubu inu ma na o furu ye nime na ani na obodo Nigeria na agbacha ma anya mmiri odimuka ndi okiwu anye adalu ada ebetuputa ihe atulu anya naka ha maka na oburu na ha na ebetuputa ihe atulu anya naka ha oburu ndi FCCPC adalu olu ha nko ma guma dika onye okiwu gbara okpurukpu na Enugu state ya make isi we na akwasi na iburu isi na abanye isi na akwasi yini ni ndi a nke beji okubu na nwere ihe ikwuru ebe abu asi yini ni ikwuru ebe anu chagia ma eti isi eji ipe ma akpu ma nke ndi mmanu ma nke ndi mmanu anu ma nke ndi mmanu ma nke ndi nku ha niile busi eziokwu
3: ma wine
1: ima ihe ndi a ofuma ima ihe ndi ofuma oburu na ndi FCCPC ada alu olufa ona dika ndi okiwu na enwere ike igba meka na sigi jeje chuwa ndi na eme ihe a n'ime obodo na eji ihe eme okpa na ihe ndi a ikekwe ha bu aja ima nchuta nwa ha buru ibu mana oburu na ijide igba ndi FCCPC akwukwo maka na ha ada alu olu ha maka na kwai na kwai tu obodo si wee dizi na kwai ndi obodo na agabiga ona odi ho gi ka o ga eme ka ha nwa kunie we malite ro ya boro obo na igba ha nwa akwukwo
2: nwa chi na foro opi na isa ajuju anu nwa ka mbi na ihe gbasara ndi nke oki iwe ijuru ibe na iwu o we na kpo local standi ke bu local standi bu na tutu ye gba amadi akwukwo I ga egosi ke ya bi ihe si wee mefu gi be ka dia ndi ozo ọbụ na ị gaa na ikpe na-ekwu na ihe dị ụta dị ụta na-eme na ihe ndị consumers enwere ozi protection na ihe ndị FCCP na NAFDAC adarụzi ọrụ ha ọ bụ na igosiro unu ikpe ka o si emesite gị wee karịa ndị ọzọ n'obodo owu oyibo a ga-eji wee kọwaa gị n'ikpe a ga-ede a ga-asị na yọrọ emedo sọm intalopa and a busy body achọrọ ya maka ihe ị na-ekwu abụ eziokwu ya bụ igwe ala anyị a na-akpị ya local standing a ga-asị yọrọ busy body and you're a middle sum in Talia Boy Biga Freeba. A week, you will call keep me. Or see, cost of 5 million naira, I said, I voted against you. I think as the court pleases, give us a name. Now, there be we have an exception to the rule and about fundamental rights suit. I've been a fundamental right when I look over and about public interest litigation. My the Crown Prince will call Gengaroni, be okay on Cobb, Makay or Colatrick. Ihe mmeji wee gbaa akwụkwọ a maka na akwụkwọ a abịara na mpaghara na-akpọ African Charter Fundamental Right. Ihe na Fundamental Right, iwu atụghị anyị ga-egosi ka o si emetụ gị be karịa ndị ọzọ. Mana ihe anyị na-akụ ugbu a ọ nọghị na mpaghara Fundamental Right. Ihe a bụ ihe a na-akpọ Abdication of Statutory Responsibility on the part of those agencies. Yeah, abdication meaning na ị gbara ọsọ maọbụ ịdị eme ihe atụrụ anya na ị ga-eme. Ya mere ndị ọkaiwu a na-apụta na-akpagharị ọzọ ka ibi ọgbụghị ọrụ ndị ọkaiwu ị na-akpagharị asị ndị ọkaiwu ga-ebi ya na-agba advocacy ọrụ onye ọkaiwu bụ ị na-ekwupụta na ị na-enye ihe na-eme n'obodo ọ gọọmenti site n'aka ndị uwe ojii na other agencies ya na-akpọ executive arm of government ka ọ dịrị ijidobe ndị mmadụ wee tinye ya bụ iwu n'ọrụ o nwere ihe ịjụ maka ya dịka NAFDAC maọbụ FCCP na ọ bụ na ha darụzi ọrụ ka esi wee tụọ anya a ga-agbachizi nkịtị ya bụ ụsa m ga-enye ya bụ ajụjụ ịjụrụ bụ na abịa na Naijiria o nwee nsogbu anyị na-enwe nsogbu abịa na-akpọ weak institutions and strong personalities nna anyị ukwu nagoro mmụọ bụ dọrọ akụ ilibo ya na-akpọ she was a strong personality ọ bụ nwaanyị siri ike mana ị naghị fụ na NAFDAC ugbu a with due respect bụzi a weak institution ọ bụghị naanị NAFDAC anyị nwere many weak institutions na Naijiria ha na-ebe ke ihe bụ si abụ na ọ bụ na gọọmenti chọ ka ngalaba ndị arụba ọrụ maka na onweoyibo a na-asụ sị you cannot cry more than the believed ụfọdụ mgbe ndị na-egwu na-asị gị na adị ebu ọrụ gọọmenti n'isi na o nwee ka esi arụ ọrụ gọọmenti na a na-ebu ya na my head my shoulder kedu ebe shoulder mbụ
0: n'ubo
2: na a na-ebu ya n'ubo
3: ma ọ bụ na ịchọ ka ha bụ na arụ ọrụ nke ọma n'ebe ime na ị ga-akpọta ndị isi agbọ ncha ya ndị ezigbo isi agbọ ncha ndị maara nke ekwe na-akọ ndị a ga na-akpọ aja afa mana ha ga na-eme ihe atọ ka eme ịmụ n'oge nna anyị ukwu na ndụ bụdọrọ akụ ili a na-akpọ ya aja afa ihe dị n'ihu abụ afa a na-akpọ gị ihe dị n'ihu abụ n'ime obi gị ọ bụrụ na ị na-arụ ihe ị kwesịrị ịrụ ọ dị ka o nwee prọfesọ na esut achọghị m ịkpa afia o nwee onye mụ na ya n'otu ụbọchị ọ na-asị na prọfesọ agba wikedi na-ekiri aha anya ama m prọfesọ ahụ nke ọma o nwee wikedi ọ bụ na ọgba ka ihe mejuo esi na ọgba wikedi ihe mụ onye a ji na-ekwu na ọgba wikedi bụ na ọ dịekwe ha na-espo mgbe a nọ skuul ọ da n'aka azụ si na pụta ya bụ prọfesọ gba wikedi ada asọt ya mana nsogbu enwe n'obodo a ugbu a ihe nsogbu si nwere n'obodo a ugbu a bụ na ụmụ ihe ma patisis a na-eme esi na ị ga mahadum ịma ngụta ọnụ gị ịma ndefendị ihe ịgụ ime ya wuruwuru ịpụtazie ị na-akpa mkpa n'obodo ka ị na-achọ ikwu gọọmenti ka ọ dịrị ịchọ ndị na-adahanụ ihe chie ya ezigbo ndị nchekwa maka na nke bụ ezi ịrụwu ụdị ọrụ a ndị iwe na-eme n'obodo ga-esochi gị ọ dị ka esi na ịbụ gọvanọ gọvanọ mara chọrọ ịrụ ọrụ ga-akwado akwado gosi ị nọ n'agbata ọnwụ na ndụ maka ịchọ ịrụ ọrụ n'eziokwu ị maa na ị ga-azọ ndị mmadụ ụkwụ ụkwụ ahụ ị ga-azọ ndị obi na-adịrọ mma a ga-achọ gị igbu gị nke taa nke echi ọ bịa bịa njide kwere tụtụ ichiwuo naijiria anyị na-ekiri ọ bụ na ị dị perfect gentleman ị ma nchiwu naijiria maka naijiria na-anya aja arọ ị ga-abụ onye na ọ ga-abụ ụtọ bụ isi wee chọọ ya ịfịa tụtụ ke na-achọ ikwu gọọmenti ịrụ ọrụ a ọrụ nchekwa consumers na naijiria ị ma na nke mbụ na mbụ ị ga-achọ ndị chọrọ ịrụ ọrụ a anyị machaa anyị ma onwe anyị ị ga-achọ ndị chọrọ ịrụ ọrụ a nke mbụ nke abụọ ị ga-achị ya fa amụọka a ga na-eso ya akpagharị maka ka obodo a dị ugbu a a ga-achọ m ikidnap onye a ga-achọ AK-47 amachikwa udo onye a ị ga-achọ amụọka ịbụa ofu nọrọ n'ihu ụkọ vọyị ofu anọ na-asụ
1: nwere ihe ndị ọkaiwu nwere ike ime n'ịgba akwụkwọ
3: nwere ihe ndị ọkaiwu ga-emenwu esemo individual cases individual case mana ịgba ya na-akpọ class action ọ ga-afeke wara a ga-ajụ gị ka ede your locus standi ka your locus ịgba akwụkwọ ya
0: n'ụbata maka na oge ụfọdụ anyị were ọrụ obodo nye ndị ọkaiwu bụ mmadụ ha kwesịrị ịrụ ọrụ ha eziokwu mana ịnekwa n'anya ọ bụrụ na bugorego fuel kịta maọbụ ka ihe dị aṅa eji a na-emere anya ọtụma emegide gọọmenti mana anyị na-ekwu maka simenti kịta ugbu one ka ndị mmadụ pụta si na ọ bụrụ na ebutere ego simenti kọmpani mechie eletaba ga na Lagos a na-agba World Cup ewere ọkụ ndị amị jibatara na police station bata na NEPA ọfisi wee jide ndị NEPA na wee kwụsịkwa ebe ha ncha na ọkụ na-adịrị adị by force ya bụ na ihe ọ na-ekwu bụ na echiche ịlụ ọrụ gị pụta rụọ ọrụ gị dịka isi tajuo ya mana anyị afụgo na ka ọ si ada ihe anyị ji etelụ ka anyị na-eletele onwe anyị na nkwenyere ndị na-ene anya anya ije n'afịa tota ka ọ si wee na-ekwu na-afụ na oge ụfọdụ ije ka egote juice nwụọ n'afịa jegode ogbete jegode afịa dị iche iche go ihe a na-ata ire ndị mmadụ

0: respective homes. Because on this role, you both know the family is the smallest unit of the society. Oh, we have one so cool. I want to say that even we're gonna have a book, but we all journey in a government in the Bocharo Huru. In Kibezio, when I water the government, the Pandian Arch, Manakago and Kibezio, or why I get a who's regonai and cuckoo, or a bear can subway in subway high in the pool if you ask Webia. Oh, where borrow by, I buy and put your hotch or you pool, and when I pee open on you, when I pee open on. Na no maka ihe isi ke obu ezi okwu ihe isi ke di godi amaram na ezi okwu no ufodi ihe isi ke bi gi kwae gi nimia mana obozi ihe isi ke bi geme inweta ezi bom manu ije wori akọ na nka ojo kan gwa ofia na amaro omo obutu ni mai ma manje ojo na acho ihe oma ije afu ebe ajo mmadu obu ni isi ana mmanu abu nke ezi bo ga chi go ego na bu ni waya kwọ once oji ege ha kwọ ya ke na chi ikwu obu ni ihe onodu isi ke di na obodo Open you put original oye, manu nke ezina bronko adi boroja dose. Obu na nyes nere nke ha won naira. Ikwu na nka bu original. Obu na eziokwu eziokwu no nke ezigbu ya ka obu. Mana otu na era ka oga aba, aga ego gi, ndi ego gi ajuru eju. At least oya amari ihe on ego. E mana nje woka we maatu. Aka na ezigbu manu eba, ma mara anya. Ikwu bi agoro nke ezigbu ya we na ya, ya ha bu rescues. Ebe nsogbu di the crown prince ihe na akpa na efia ihe ihe akpa na efia ode no no be code ode intertwined ihe dia ibuli ibubu na
1: ebuka
0: ai na efezi ego na ogba ai kita ewu ike si na igbacha okirikiri nchikota ogba abana ai na efezi ihe obuna ji ego obu ni ihe ego aha ai na efe bi ego eme ni na amaram dika nwata o ye mu no ga be ba o wo ge gi ga akpata I ga afu di nwoke na wa di na we na ejiri ego ha ga ajuki ebe ga si we bia ha gaju gbe si kide ebe ga na achi gote ebe ga si we bia mana wa no si nyakita bu wo ga bi pata ego achoro ji me ebe ga si we bia iha na anu je chube ego slogan akita bu je wo ke pusi me moto je chube je e ga ka na achu iha e ga mu na gi na achu bi we mere I ga bute si wine ego mbute I bute wine e me na na eku ogwu ego ai ma na ebo ogwu ego I bute wine fake itia na acha kidney ma na na ibute mmanụ ịkụọ ya tie n'afịa ibute ya na-eri eri ibute kwete kiwe ibute ego ma ndị a na-asị ji echugbu ego ọ na-anyụ okeke na oke afịa ịkpakwụ owuru ozi ebe dị safe kịta maka ma ihe na ọ dịrị ihe ji na ọ bụ nke ezigbo anyị gboro ụza ka ọ bụ jee furu ihe na-eme ndị mmadụ kịta ke na-achịpụ na nchịkọta the earlier were nwaanyị eziokwu ọ bụ na agụ ndị igbo sita bụ ugbo ọ bụ na agụ nwaanyị eziokwu na-achị n'ime ụlọ ka anyị na-akpọ gọọmenti afa families by families imona obuna ina abegi obuna ibunye na nna ina azu umuaka zu umuaka na gba mbo pata ego ego mara ezigbo mma ifa obuna iwere ego self ibana nsu mana ego a na achu anyhow ocha gbute ocha robute oya bi ihe anyi na akpa na ififia ya bi etia no do an ka biga government obuna na efe ego ihe obuna so government mechi amla government no government me pusiri ime with all these institutions standard of organization of Nigeria NAFDAC FCCP o wi ki be dia bono do mana o di ko nke puru nke opaka ta bi zin na maka nke opaka e wi ki che di ma e maru nke e ma maka nda e wuru mkpuru mango pa era won ko waya waya e na aba ni na ata nkwobi na e ma
1: Jesus Christ we achi
0: o di ki zori o we na ka ko ndi na aru no no ndi na aru oru e ma si na ora di no obodo ndi na aru oru ebe na poultry farm no for ni ma na abi me he uta akwa ha ko acha ha na abo ya ko ni me gallon e me buru abu ndi awsa ndi arapo me shy ndi na ere boga na ndi otu ya maka uchi ga ma rute na ere edete akoko ga kwa wu akwa we wu ya ni megalon e me zebu ya ndi me shy ha wuri ya na mi ha na eme a e fu na eme asina ola arki ime ya business kita anwa if you are not careful o ma ka run o ya down overnight e ma asina oro adiro o mezi fu ndi ga wo shop na tozi ojo as e we kiti e boy na shop as ke na nsugbu adiro on 2 weeks amaram na ekwe ezigbo ndị ọga we ndị ajọ ndọ so enwe ya na kpọ society
1: decay
0: I na trouble in this country
1: anyị ga ke na ga kwụsị ebe maka na anyị oga adrozi nkata na nwa nka ke ara tinye on na esu na akwụkwọ ka o si aga nke a bụ ndị ti na kpọ ke ha na kpọzi ya developing story ka anyị bidogo dị ji anụnwa anyị ka ga-enyonye anyị na ihe ndị ọzọ gasị gbasara ọrụ ndị FCCP anụnwa na ndị ọzọ tesoro ọrụ ha maka na ya na-ekwu maka ahụike ndị mmadụ ogoburo gọvanọ na-akpọ maka ndọrọ ndọrọ anyị na-afụ na anyị na-egbusi ndị mmadụ nke na-eme n'akụkụ nke ọzọ ahụ na-emebiri anyị ha bụ emeka chibokere krampus na-asị unu echi bụ gene nwachi na filipin na-ekenekwa gị ndị niile na-egela kpọrọ tinye ụnụ n'okwu anyị na-ekene ụnụ ọ ga-adịrị ụnụ mma a na-asị ka banye dị mma mmadụ ejina maka gọọmenti na-akpa arụ igbuzi nne mmadụ maka na ọya igbu mmadụ bụ ihe ọ bụzụ ka a kpata ego ụwa n'ụwa anyị na-ekene barista sidi ogbe onye na ọdụm na-egwu egwu ama si na ọ ga-adịrị ụnụ mma echi bụ gene na mmekachi wee dị prọnsụ afọ mkpa daala.